Naniniwala ka ba sa reincarnation? Paano pag sinabi ko sa'yo na meron kang pwedeng puntahan para malaman mo kung sino ka dati?

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
2: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
5: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: We play your favorite music wherever, whenever. Your RBN Radio Bandera Network. Radio Bandera Network.
2: Basta radio, ibandera mo.

Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Good morning, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Isang maghahatid ng mga preskong balita, magchichismisan pa mga kabandera, programang Gising Norte. Kasama gihapon nagising mong papa mo na prinsipe pa. Araw tayo ngayon ng Lunes, June 22, taong 2026. Sa mga nakaantabay na sa mga oras na ito, at kanina pa nakabukas ang kanilang mga radyo, good morning, husing yung lahat. Yung mga natutulog pa dyan, bumangon na at gigisingin ho natin ang pangmalakasan. Alright, and oh yeah.
1: Pagmata na, kay aga na.
0: An aton oras sa bugos nga kapuluan sa Pilipinas, mga kasangkayan ko sa kahanginan. Alas 5:47 na po sa aga. Ngan iton nga oras, gindara sa iyo sa ECR Dry Goods Store. Ano ba ang mayaon doon sa ECR Dry Goods Store, mga kasangkayan? Aade, papahibaro ko sa iyo kung anon aada sa ECR Dry Goods Store. Mga kabandera, kung naghahanap kayo ng mga dekalidad na uniforme, polo shirt, t-shirt at iba pang kasuutan, swak na swak sa budget, bisitahin ang ECR Dry Goods Store. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blow Corner at Lifeline Perfect para sa paaralan, opisina, negosyo at iba't ibang organization. At kung matibay, komportableng tsinelas naman ang hanap ninyo, meron silang Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Tumatanggap din ang ECR Dry Goods Store ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa reunion, events, school, offices at iba pang mga special na occasion. Ayan, sa mga nagtatanong, Papa Prince, saan ba matatagpuan ang ECR Dry Goods Store? Ang ECR Dry Goods Store ay matatagpuan sa main, ang kanilang main branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Meron din silang branch sa UAP Zone 2 sa May Raspado Boarding House. No? Para sa iyo mga katanungan o sa iyo mga order, pwede ka mo mag-text or tumawag sa inyong numero 0963-085-5979. Once again, 0963-085-5979 and 0926-994-0041. I-follow na rin ang kanilang Facebook page, ang ACR Dry Goods Store, no? Sa ACR Dry Goods Store, kalidad na hanap po, presyong abot mo, mga kabandera.
2: Good morning!
0: At syempre, kapod gihapon naton ang San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Ngan ang best cafe green, ang kaping wara palpitation, nga diri maaslom sa iyo, sorok-sorok.
2: Good morning!
0: Anyways, basihin. Basahin nun natin itong mga nakantabay, nakatutok sa atin. Mula kay Lita Montanses. Good morning. Good morning, man, gihapon. Wala naman kay Gemma Rosa Losa. Good morning po. Nasugad liwat siya. Good morning po. Good morning, man, gihapon sa iyo, madam. Wala naman kay RX2. Ano to? Chinese ka ba?
2: Good morning.
0: RX2.
2: Good morning.
0: Sabi niya, magandang umaga po, DJ. Watching from Jajas. Saan yung Jajas? Anyways, magandang umaga ho sa mga nakantabay ngayong umagang ito, ha?
2: Oh,
0: gising na, bango na! Kasi nga, makulimlim yung umaga natin ngayon, mga kabandera, ha? Pwede kayong mag-text, tumawag sa ating numero 0969-0716213 ho ang ating linya. Pwedeng-pwede niyong tawagan Once again, 0969-0716-213. Batiin ho natin. Again, yung mga tricycle driver ho natin, mga nakatutok sa mga oras na ito. Ang ating mga pedicab driver. Ang ating mga bus driver. Mga bus talaga, kumusta?
3: Yeah.
0: Oh, marami ba ang mga pasahero ngayong umagang ito?
2: Good morning!
0: At syempre, nakantabay na rin sa ating ngayon yung mga van driver, ha? Yes, yes, yo! Yung mga taga-Amweka, good morning ho sa inyong lahat, ha?
2: Good morning!
0: Mag-ingat lamang ho kayo sa inyong mga pagpapa-andar ninyong mga sasakyan at dahan-dahan sa pagpapatakbo. Para ligtas lagi, ano, mga kabandera. Anyways, wala kay Nunoy naman. Good morning po, DJ, pa-shoutout sa bagong naabot sa amon katrabaho dito sa Ulingan naming na yung ano daw? Medyo naguluhan ako dun. Sabi ni Nonoy, good morning kuno DJ. Shoutout kuno sa bagong naabot sa amon katrabaho dito sa Ulingan. Oo, saan man yan? Saang lugar man yan? Bango na, kabandera, at huwag kalimutan ang pag-inom ng tanduay araw-araw.
3: Yeah.
0: Nag-promote ka pa, ha?
2: Good morning!
0: Kinikilagun mo ng parag-ino.
2: Good morning!
0: Angay ko, kuhan, RX. Iniinop ka na sa tanduay, pero angay ko, pagkakaturog mo, permi ka nakakuhan, nakainom-inom. Butang eh, tanduay. Butang eh, palares. Lechon, ano? Karasa, but na lang, hindi rin ka ma-high blood. Ngayon, maglipong alimtara ka ng but na lang. Oy, shout out sa mga taga Palapag.
3: Yeah.
0: Happy Piesta dito sa Barangay Usminia, Palapag, Northern Sambar. Susundan nito sa Barangay Kapakuhan.
4: Yeah.
0: Happy Piesta na lang sa iyo, kaya rin ako makakada kayo. Kumana ako magpinamatro. Kaanga pa pag pinamatro. Mahuna niyo, kaya rin mga magpinamatro. Giangahi.
3: Yeah.
0: Sabi na, puro na lang katatabanan yung ginginaon. Ba, aman daw. Magsasolan yung bato.
3: Yeah.
0: Diyan, butalagan ka pa doon, red horse. Ah! Ambot na lang, hindi rin magupay-upay yung imlaw.
3: Yeah.
0: Diri ka nga ni Lumobo. Ah, ayaw na lang.
3: Yeah.
0: Anyways, happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon. At dahil dyan,

0: kalipan. Waray katapusan. Oh yeah, happy birthday. Patagay ka na. Ani mga kapitbahay, kunta mahubog mo.
1: Ay ko.
0: Ito magkakamanggod di pa uli.

0: Day yana nga kuan nga adlaw sa Lunes, kay Lunes na Lunes, kailan hype na hype tayo mga kabandera. Sayawin na. Ito, wala pa pa kakarasikas ano. Ito na royag makisayo. Pero waray sarayo sa'yo barangay. Kayro man tukar rin nala dun sa iyo balay. Hello, good morning kay John Napolinar. Good morning idol. Makaka dito Bicol. Ano? Malaka dito Bicol.
1: Good morning.
0: Ano ho yun? Yeah, medyo nagluding ako dyan, idol. Wala naman kay Abria Ignio. Happy morning, Papa Prince. Pa-shoutout kami dito sa Orban Barangay Old Rizal. Hello. Gising na, bangun na. Sa mga taga Old Rizal, good morning. Bangun na. Aga na. Holbuta na. Holbuta na ito mga maholbut dada. Ay yung mga electric pan, kanina pa nagpaka-abray, holbuta na. Ano yung aircon, kay mapinit, sobra sing kapinit, holbuta na. Oh, pati si Mr. Paholbutan na. Nanot paholbut ko na kan Mr. Yung ano ba? Ipabunot mo kay Mr. Yung electric fan, aircon. Oh, ikaw talaga. Gigigil ako sa iyo. Agapi. Ano niya Agapi? Victor de la Tonga. Sagay niya Agapi. Sino si Agapi eh? Victor. Mukhang naninilikado na naman ako dito sa mga pinagsasabi-sabi nyo dito. Mamaya iiba yung meaning dyan. Mamaya binibenta nyo na ako. Huwag nyo munang ibenta si Papa Prince. Masyado pang maagapi. Ay, tawag na 0969071623 ang ating linya, ha? Pwede kayong tumawag para makausap mo si Papa Prince on air at marinig din yung boses ninyo sa radyo. Pwede kang tumawag naman, magpapabati ka, o kaya naman gusto mong gisingin yung ano mo, yung kapitbahay mo, yung anak mo, kamag-anak mo dyan, natulonggis pa rin. Yung mga radyo ninyo, lakasan nyo na ngayong umaga. Para sabay-sabay tayong hype na hype. Tuwing sasapit talagang umagang ito. Wala ka dyan na si, nakikinig sa atin from Paranaque City, ha? Good morning, Papa Prince. Sabi niya, hello, good morning din sa inyo. Mga taga Paranaque, yung mga katrabaho ni Janacine na mga taga... taga din Santo. Nagalimot. Bango na ka, bandera. Hiramos na kam, tanduay. Pagod ni RX. Ikaw, dalihan na pag ako na do. Paghiramos na tanduay, din ang emperador.
2: Pagmata na. Kay...
0: Opay ka na tando ay laklak ka na yun. Bukod sa inara mo sa laklak ka na yun, na yun. Nagmamata ka pala. Abot na lang. Hindi ka na yun. Hingatur. Mayroon sa siton, di ba? Ito aga-aga pa. An era pinaka kape tando ay. Mayroon ak siton. Para mga kabandera, pag naglalakad ako minsan, lalong-lalo na pag piyesta, di ba? Alimbawa, kadlawan, pag ginagahan, disperan. Ano kadlawan? Balik ta data. Bisperas, dikan kaadlawan. O pag mata mo, adaan na, nagtitirirok na. Yung mga barkada, yung mga tatay. Di ba, adaan na, nagkakarapi. Ang kakapi na rin mga tando ay ta, kaharangi man daw ito. Yung tando ay gin. Kaharado, inaano. At nanay, madiri good man. At maswira diri gaang. Ano may wara pa kaka papain manak dayon niyo tando ay at
3: Aray ko.
0: Kalain lamang mga taga Isabela po, Papa Prince, mula kay Janacy. Okay, mga taga Isabela. Hello, shout out sa mga katrabaho ni Janacy Jan sa kantin sa Paranaque City, mga taga Isabela daw. Magandang umaga husing niyong lahat, ha? Mula naman kay Genie. Ang panaginip ko.
2: Pagmata na.
0: Kami pa-shoutout po sa aking mga kapatid dyan.
2: Ay, aga na.
0: Sa San Jose, Northern Samar from Antipolo. Pagaw niya, salamat. Walang anuman, Naito. Maraming salamat at tumututo ka dito sa ating programa. O, Shato, tugtugan muna tayo, ha? Yung mga tumatambay dyan sa kanto, tambay lang kayo. Just sit back and relax and enjoy the music. Manatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radio. Bandera Kitarman. Basta Radio Ipan.

Yes, nagbabalik po sa inyong mga radyo. Papa mo na, Prince, ibig pa. Ito po si Papa Prince. Good morning. Oras po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ganap ng alas 6:08 na po ng umaga. Gising na ba? Oras gindara sa iyo, San Best Cafe Green. Ang gaping wara palpitation ng Dremaslom sa iyo, surok-surok. Mapapalit ito sa katanan ng mga pharmacy. Diri sa buong to, San Catarmine. Hello! Shout out kay Jennifer Mendesa. Ang sabi niya, good morning po, Papa Franz. Pa-shout out po sa family Mendes from Himarubay. Good morning, kuno. Hello, good morning. Oy, bango na. Yung di pagising sa mga oras na ito, pabangunin na ho natin. At may trabaho pa. Walang holiday ngayon, ha? Oo, oras ng trabaho ngayon, mga kabandera. Yung mga papasok sa office na, yung mga papasok sa mga fa-aralan, yung pinaging F na, di ba? Oo, pasok na, B! Kailangan nating pumasok para magtrabaho, di ba? Kahit napipilitan tayo, no choice. Gaya din yung napagpasok sa school, kahit napipilitan ka, di ba? Pumasok ka. Kasi para sa ikabubuti mo yan, kabandera, di ba? Bagaging papaiskwila kita sa naton mga kaganak, para maging maupay ang aton kinabubwasan. What do you mean by that, Papa? Di ba? Kasi pag mag-aral ka, halimbawa, ang kurso mo is criminology. Hindi may magpupulis ka. Ikaw yung maguhuli sa mga kriminal. Ikaw yung maguhuli sa mga magnanakaw. Oo, di ba, mga kabandera? Oo, ngayon, malay mo ngayon dahil ika nga sabi mo, gusto kong magpulis para ulihin ko yung mga magnanakaw ng mga politiko. Di ba? Kasi kumbaga, parang walang nangyayari, ako ang gagawa. Tapang-tapang, ya. Huwag ka na lang manguso. Bagaw pa nga ni Sabinisay, ay ko na pag pinangusog. Guys, kung sino ko na nagungusog, mao ko na ito, an, dirigin susuportahan. Ginahanglan, dito ka masuporta saan? Karautan. Kaya bagot pa nga ni kung sino ayadaan na suporta saan kaupaya. Alams na, mga kabandera. Hindi nalakit magnilia, kaya kumbaga maumalin na hinanabo didi sa aton kalibutan. Kalibutan? Didi sa aton na bansang Pilipinas na hindi ko na mukhang minamahal. Warning! Dahil sa sobrang pangit ng sistema dito sa ating bansa. Diba? Anyways, gising na. Mag-aral ka na para may future doctor ng nanay mo. Kung ano man yung gusto mong maging sa buhay mo. Kayo ba, mga kabandera, ano ba yung gusto mong marating sa buhay mo? Halimbawa, tapos ka na mag-aral. Ano ba yung... Kung sa Bisaya, pananim kamutangan niya na nga karuyag mo baguhon, di ba? Halimbawa, nagtatanom ka sa kuan, sa bukid. Di ka, nagsasawa ka na magtanom sa bukid. Nanoan imo maging karuyag? Maging successful nga businessman? Oo. Nano ba? Sige, i-comment ito niyo doon kung nanon iyo karuyag seed niya. Kaya ato nito ang pag-ura istoryan habang may oras pa kita. Oo, kaya ni ba mamingaw lang? Ano, mga ngula ka mo? Oo, updigad man niyo si Papa Prince. Diba, alimbawa, katulong kami yan, ah. Masugad ka. Papa Prince, ako katulong, ah. Pero karuyag ko maging... Nanay na. Kinaarog na ko no siya. Oo, din eh. Pag alimbawa, karuyag ko maging... Maopay na akong kinabuhi, Papa Prince. Nano man, sing klase para ka mag-upay ng kinabuhi. Nagtiro ka. Uy, diliwat. Ano, liwat, mga kabandera? Balita, kung ano ang iyo karuyag seed nga. Diri pa kam satisfied san iyo. Satisfied? Diri pa kam satisfied san iyo. Kamutangan yan, ha? Kung baga, mayaw na kam 1 million sa iyo bangko. Karuyag pa niyo dagdaga. Musa, Papa Prince, may 1 million sa bangko, pero karuyag ko maging 5 million. Para magdako ito, kinahanglan
magsipag. Diri mo man itong kikitaon nga 4 million, indiri ka mag-uyato. Maginorohobya ka lang, may kapamaldiing kaliwasin. Kwarta nga na duok sa iyo mismo. Hindi rin ka magkiwa-kiwa, no? Bali, nalupad ang kwarta, tipakada sa iyo mo kalamay kapaliwa. Dirit mao, dirit mao, ha? Ani mo alugod pag negosyo. Patalibungan ni mo kwarta, tub-tub sa magtidako, tigdako, tigdako. Dirit kay ikaw lang nagdidinako para sa araw. Sana all dako. Oo, karag si Ton, nga dako ka. Mayo kaging kakaon. So, ang mahugos, wala kinakaon. Dire man, talaga kalawas lagod talaga nira. Oh, dati ako kasi mahugos man ako. Eh, dati kasi wala kinakaon. Oo. Walang nila mamalimos. Joke lang, mas bala kang totoo. Joke-joke kad man lang. Muro, buwan ay lang muna kitidi. Ano na, pag-commenta ka, nanon niyo karuyan. Karag niyo maging makawat. Karag niyo maging politiko, di kan maging makawat. Base mayon, base ka mayon, malitang-malitang ang mga kwarta. Imbis nga po nga niyo, kamulugod ang maso. Kalamay pa. Kasuo lamang yan sa buo. Abot na lang din kang sumabot kay Tagalog, waray na. Balita, sige na. Nanugodan niyo karuyag. Ako, karuyag ko kasi maging successful sa ginabuhi. Oo, kumbaga, karuyag ko lang, makakaong kita. Sintulo ka busy sa sakaadlaw. Malamal ito, kulang sa pagkaon. Balita, there it guard. Trip ko lang, nano ba? Bakit ba? Kayo talaga masyado kayong mga ano. Kamu diri kam nagsishare ano? Na diri good kam ito. May baro ang good ang iyo goal sa iyo kinabuhi. Yung mga estudyante dyan, pwede naman kayo mag-comment. Papa friends, ako gusto kong maging magna. Magnanakaw. Kala ko magna cum laude. Magnanakaw pala. Wag yun. Pangit yun. Oh. Ay, shout out sa mga taga Kuan, Barangay Makagtas. Ngayon taga Barangay Bye-bye Katarman. Good morning sa iyo nga tanan doon. Ano man, kumusta niyo mga kaagahon? Nga dida sa mga taga Barangay Bunkers. Oo, mga taga Barangay Bunkeruhan. Ngayon din sa mga taga-barangay Nara. Pagmata na kam, paggamata na. Baka kanina pa pag pinamukaw si Papa Brans, diri pagod nagkakabuhat. Agarag na no daw lakita sine. Magkabuhat kam tigda. So, magkababanhaw ka. Mala daw lang ito nagkakuan. Eh bagod pa sa niyo. Diri ka doon mabanhaw, bod saan iyo iroy. Banhaw na! Yeah. Banhaw na. Maladali ito tigang sako ang kamatayon. Naniniwala ba kayo mga kabandera na mabubuhay daw kayo? Yeah. Pag namatay kayo, mabubuhay kayo. Pag mabait ka. Yeah. Pero salbahis ka nga, huwag ka nang umasang babalik ka pa. Oo, yung mga makakasalanang tao. Hindi na yung babalik. Oh, naniniwala kasi ako eh. Yung mga pamilya mo daw, makikita mo daw balang araw. Sa takdang panahon, di ba? Ay, mayaong pa ako ng pagsugad nga paglibnas ang aton kalibutan. Nahado kasi ito nga malibnas ang kalibutan. Actually, kuan, may mga palatandaan naman ko nito nga malilibnas ng kalibutan kay magdiya

0: Listor Remix.
1: Aray ko, nag-brand out. Parang pinatayan tayo, B, ha? Ano ba yan? Lagi nalang brand out. Oo, kababrand out pa lang natin ng 7 to 7 eh. Actually, parang hindi 6 to 6. Anong oras na magsi-7 na yun eh? Ay, pasensya na, naputol yung live natin, Kabandera. Nag-brown out kasi tayo. Pati ba sa inyo dyan, nag-brown out din? Kasama ba kayo sa brown out? O, dapat pala may ano tayo dito. O, huwag kayong mag-alaala kasi sa susunod, magpapasular na daw ang Radyo Bandera. Para mag-brown out man, hindi tayo maapektuhan. Tuloy-tuloy pa rin ang broadcast natin. Yan yung kinagandaan pag nakasular kayo, Kabandera. O siya, oras sa Pilipinas sa alas 6:22 na po ng umaga. Oras, Gindara sa iyo sa Best Coffee Green. Ang kaping wara palpitation, ngayon mas lom sa iyo, surok-surok. Mapapalit ito ang sangatanan ng mga pharmacy dili sa bungto saan ka darmay. Kapag-gapon naton ang... Kapag-gapon naton ang Easy or Dry Goods Store, mga kasanggayan. Mga kabandera, kung naghahanap kayo ng dekalidad na uniforme, polo shirt, t-shirt, at iba pang kasuotang swak na swak sa inyong budget, bisitahin ang ACR Dry Goods Store. Available ang kanilang brand tulad ng Softex sa Blue Corner at Lifeline, perfect para sa paaralan, opisina, negosyo at iba't ibang organization. Ha? At syempre, kung naghahanap ka na ba ng matibay at komportabling anong tawag dito? Chinelas! Available sa kanilang Spartan Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Tumatanggap din ang Acer Dry Goods Store ng customized at pre-printed na t-shirt, polo shirt para sa reunion, events, school, offices at iba pang special na occasion. Matatagpuan ang kanilang main branch sa Door 1, Catarman Commercial Complex sa Cinto Street, Barangay Poblacion, Narra, Catarman, Northern Samar. At ang kanilang branch sa may UAP Zone 2 sa may Raspada Boarding House. Para sa niyo mga pangutana, tumawag o mag-text sa era number 0963-0855-979 at 0926-994-0041. I-like at i-follow na rin ang kanilang Facebook page, ang ACR Dry Goods. Ha? Sa ACR Dry Goods Store, kalidad na hanap mo, prasyong abot mo! Hello kay Aldrian Barya, Balita. Ano yung Balita? Balita? Buro brown out pero yeah. Yun lang. Na-delete niya yung ano niya, yung comment niya. Nagkamali siguro siya ng nag-comment.

0: Bain na iba pa niya. Wala man. Akala ko may nangyayari na dito. May nangyayari ng masama pero hindi pala. Ito pala yung masama sa panaginip niya. Uy, Ginoo. 0969-071-6213. O, pasensya na talaga yung mga nanonood sa atin na bigla kayong naputol. O, kasi nawala tayo sa ere. Brand out kasi, B. O, alam mo yung tutudaldal pa naman ako dito tapos biglang nag-brand out. Aray mo. Aray mo, pakak. Yung nahati tuloy yung live natin. Yung live tuloy natin. Part 1, may part 2 pa. Oh, i-comment lang din na ito mga karoy, magpa-shoutout ha. Isi-shoutout naman ka mo kayo. Nga diraksiton nga, mamingaw la ka mo kayo. Ano, nilanabusit ni, mala kami itong mga ngula. Ngula o ngul-ngul. Shoutout sa ato na 15,000 viewers. Nga naton 5,000 nga namamati sa aton radio application. Nga namamati pa siya na mga radyo. Siyempre, dere ko maihap kong pera. Dere maganda yun, manhula-hula-hula-hula ay kita. Hula-hula ay hula-hula. Hula mo lang yan. Oo, Nano na Cam, kumusta na? Nagkabuhat na ba? Nagkapi na ba nga tanan? Waray pa. Eh bagod pa, Papa Prince, ginuhulat ko kang magkapi kay kami na pag kinapi. Pag start sa nakprogram, nagkakapi na ah. Para diri makuan. Nani ni, diri masagad sa totoonan habang nagbibinaga o restorya ka. Diba? Pa-shoutout kan Waki nga nainom sa Jajas para inom man talaga.
1: Aray ko.
0: Sino si Waki Kiray?
2: Aray ko.
0: Waray upay ni nga aton live kay napuktol. Sorry la ha. Again, humihingi po ng paumanin si Papa Prince dahil nagkaroon ho tayo ng brand out. Baga hindi man natin gusto pero siguro baka may dumang daga sa linya ng kuryente. Kaya nag-brand out. O kasi minsan 'di ba pag nagbabrana alam mo yung ankawayan, sinaghid saya sa wire san kuryente. O kaya may pinit. O 'di ba yung sa sito nagpo-post sa Norsa Milk ko nanong nga nagbabrana. Kasi ganiyo kasi pangutana nga nanong nga nagbrana. Hindi ka nagpo-post nga ng Norsa Milk ko nagkinatatawa ka. Good morning, idol. Mula kay Inday, ganda mong kada. Wow. Ganda ng pangalan na Inday, ganda mong kada. Parang magka-rhyme ah. Magka-rhyme siya, idol. Maraming salamat. Taga din ka man, Inday, ganda mong kada. Kasi mga mungkada parang taga San Roque. May mga mungkada sa San Roque. Mayroon din naman sa Gama. Pero ikaw, hindi kita alam. Kalamay pa. Hindi ko alam kung taga saan ka. Kaya pala yung sasabihin ko, B. Oo, wait lang kasi parang nabubungol na ako. Palapag. Ay, taga Palapag. Sana on. Taga Palapag. Magkababayan pala tayo. Saan ka sa Palapag? Si Papa Prince, taga Bagakay po ako. Ito si to, Mayaon Dam. Uy, ka upay nga to, magpinarigo, labi na pag ano, mapaso. Pero kay Danny kasi hubas. Pag sa sobrang paso na, maong deli at maupay yung pinarigo. Pero nga to, sa kanunghan. Maupay talaga sa kanunghan po. Haros ka sa Palapag, nalibot ko na kayo. Nagataw man ako. Palit na kam sa Jajas kung karuyag niyo magpa-customize irimnon. Ano, tando ay? Pa-request naman po ng hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi sa bawat amia. O sige, ano natin yan, hawak mo ang beat. Ato tayong gudit, hipipli, unina. Ay, nadirigudak nga, dirito napipli ngayon mga request. Oh. Aquino. Ay, oh, para gagi-exit doon sa Aquino. Doon ako parang palit sa Marinos. Sa Marinos yung litsyon man, no? Kay Maras. aray ko, susak gutok, nano na ini. Shout out sa mga igas ko pala pag noon, maumpay nga kulop, ay kulop. Kalamay pa kulop dayo. Maupay nga aga. Mao dayo ni kay Permikala nagpipinera. Permikala pero usang litang na aga ginhimo mo na kulop, kalamay ka pa man liwa. Gilain ni man liwa team ko ang pamahoy pahoy. Ta nangangaturog nga ni Cam. Kuan aga pa mga alas 8 nga ni kailan kinangangaturog na Cam sito. Para alas 8 liwat na mata Cam. Ata pa sarihin niyo mga kasangkayan. Sarihin niyo pagkaturog sin kuan alas 7 ni alas 8 tagyo pag mata niyo gyo upay sa pakiramdam. Mala kami to naka-charge sin gyo upay. Pero pag kuan nga ni nanon nga ran sini nakaturog nga ni Cam. Nanon nga ran sini. Nakaturog nga ni Cam sin alas 12 na launa tagirauti sa pakiramdam mali ito diri kalagi hapa satisfied sa nim pagkaturog pero nalika oras sa nim katurog
1: aray
0: diba yeah. Para sa 8 to 8 nga ah may tanggi upay yeah. Idol pwede mag request sinungaling mong puso yeah. Na na na na na na na
2: yeah.
0: Ang puso mo ay bawal
2: yeah.
0: Ano po, Inday, ganda, mungkada. Ang ipiplay lang nating song ngayong this morning sa ating programang Gising Norte, mga chacha lang budots o kayo mga disco. O kasi yung programa ho natin, manggigising ho tayo. Pwede yung request mo mamaya sa Kape at Kwentuhan. Pero wala na po program ng Kape at Kwentuhan pa eh. Bakante pa siya eh. Pero pwede kong isingit doon. Oo. Pero ang kaano lang, kasi hindi mo mapapakinggan kasi sa Facebook, hindi tayo mag-live sa Facebook. Oo. Sa ano lang, pwede mo mapakinggan yan sa ating radio application. Kaya kung may internet ka, punta ka na sa Play Store, hanapin ang My Tuner. At kapag na-download mo na ang My Tuner, hanapin mo ang Radyo Bandera Katarma. At mapapakinggan mo yung request mo doon mamaya. Kasi ipiplay natin yan ng pangmalakasan. Oo. Pero ngayon, pasensya na po sa mga... Kaya naman, taga-palapag nga yan. Kasi ko palapag. Pasensya na ha. Kuang kababayan. Kaya... O, mahigpit kasi yung management dito. Bawal mag-play na. Nang mga love songs kapag Gising Norte, kailangan may oras yan kung kailan ipip. Opo. Pasensya na. Sabi ni ano, bagod ni... hello, good morning. Mula kay Jezebel Duarte Librino. Ay, may mangrok ang Jezebel kay Adi. Mula naman kay... Aldrian, sabi ni Aldrian da, ako kuno danay alas 3 na nakaturog. Ah, naano man si tanim pakiramdam, malakas na long taon. Mamata ka aga, Jesus man daw. Oo, sabi niya, ang ganda po ng boses mo, Papa Friend. Sana all. Sampulan ko pa nga. Singungaling mong puro. Balita, joke lang, kay Bang Incam. Bang Incam tumod, nagigupa yung boses ni Papa Friend. Bisan diri. Mula kay Jezebel, shout out naman po, Papa Friend, sa nakfamily nga ato sa Malidong, Gamay, Northern Samar. Nga nanak darling sa Quezon, Mapanas, Northern Samar. Wow, sana all. Hello sa nimo darling. Kumusta? Mula kay Jeff Rocks sa Patna. Ay, inimain. Jeff Rocks, oh yeah. Sabi niya, shoutout idol from Las Navas, Barangay Giginta. And Danas family, maraming salamat po idol. Walang anuman po idol. Wala naman kay Joey Kadalin. Kadalin. Tama ba? Kadalin.
2: Oh, yeah.
0: Sabi niya, pa-request naman po ng hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Oh, sige, nandito na. Simula kayo ng request ni ano, ni Baria. Ipiplay natin yan. Okay lang naman daw, sabi ni Aldrian. Hala, ako hindi yan okay sa akin. Para siguro pag alas 3 ako makatulog, hindi ako makakapag-program ng umaga.
2: Yeah.
0: Talagang nga absent ako. Walang Gising Norte. Pero mabait naman yung management dito. Pag na-absent si Papa Friend, okay lang. Sige, okay lang. Ikaw bahala. Hello po, Papa Friends. Napupugian talaga. Ay nga, akit, Piolo.
1: Ay,
0: madalas talaga ako main love sa pugi kaharap ko. Ay, manda. Maliit na bagay ang Piolo. Huwag kang mag-alala, mas pugi ka. Hello, Yana. Ako pala ikaw nakikita, hahaha, mula kay Maricel Norso. Bakit? Bakit ngayon mo lang ako nakita? Oh, bakit? Anong dahilan at ngayon mo lang ako nakita? Saan ka ba nagsususuot?
2: Oh.
0: Laga, alam mo, pag i-stalk mo ang Radyo Bandera, karamihan dyan, mga mukha ko. Tapos ngayon mo lang ako nakikita. Oh, followers ka sa Radyo Bandera, di kan, yan mo lang, kikukulo. Nadumutak, nadumutak. Mula kay Virginia Riel. Sabi niya, hi. Hello po, Tita Riel. Hello, hello, Tita Virginia. Pangalan pa lang, Virginia Virginia. Parang fresh from the farm. Aray mo,
1: pangalan.
0: Okay, dako nga salamat sa mga nag-i-emod sa ato niya. Napasensya na good talaga. Ito kanina, kay Nawara naton live. Isusurihi good man, singgida mo e nga sorry nala.
3: Pagmata na,
0: kaya agad. Ambot sini nga aton kuryente nga na, ano daw nga nawara-wara. Minsan malalangot kayo talaga. Watching from Tondo, Manila, mula kay Jezebel Duarte Librino. Oy, palakpakan. Talagsala ito ng mga Tondo, Manila. Welcome sa ating 16,000 viewers. Maraming thank you mga kabandera. 6:35 ang naton oras, gindara sa iyo sa San Miguel, Pelpel, and the True Global Filipino Berg. Kapag gihapon naton, ang best coffee green, ang kaping ora palpitation ng Dermas Lom sa iyo, surok-surok. Mapapalit ito ang sagatanan ng mga pharmacy dito sa Bungto, San Catarmay. Ngayon, shoutout sa naton manager, si aton station manager, si Mr. Kenji Huerto. Huh? Ato na mga guwapo na mga staff didi sa Radyo Bandera, diri ko na sayo sayoon kay damo kita. Bangin diri ipahimao. Oh, diri kita himao kung sira sino ito. Pag irisgan git at amanda. Delikado yan, ha? Delikado yan. Oh yes, delikado, sobrang delikado. Anyways, susunod na ang ating balitaan. Kaya tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo i-Bandera mo!

0: New Brad's Dance Fitness.
1: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
2: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
3: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Sing Norte!

0: Programang Gising Norte, para yati ng mga preskong balita ngayong araw ng Lunes, June 22, taong 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasayim pa po sa himpila naman ho ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang makakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Bandera News Headline. Sa regional, aktibong miyembro ng Philippine Coast Guard arestado sa entrapment operation dahil sa Monoy pangungutong sa biliran. Pagsusuot ng helmet, higpit nang ipatutupad sa Calbayog City simula ngayong araw. Sa lokal, bagong tulay at kalsada sa katubig, magpapabilis sa paglalakbay ng mga residente. Sa National PNP, walang kinumpirmang planong pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta. Impeachment trial laban kay VP Sara Duterte nakatakdang simulan sa Hulyo 6. Sa international, ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah na baliwala matapos ang panibagong palitan ng pag-atake. Alex Ayala, bigong makapasok sa finals ng Berlin Open. At sa showbiz, Bianca Manalo nagpahatid ng pagbati kay Senate President Sherwin Gatchaliana. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:43 na po ng umaga. Oras gindara sa iyo sa Best Cafe Green, ang kaping ora palpitation ng Dermas Loma sa iyo, surok-surok. At ngayon sa detalye naman ng ating mga balita.
1: Balita ngayon!
0: Sa regional, arestado ang isang aktibong miyembro ng Philippine Coast Guard matapos mahuli sa isang entrapment operation na isinagawa noong Biyernes ng hapon, Hunyo 19, dahil sa Monoy pangungutong sa mga mangingisda sa lugar. Kinilalang sospek na si alias Reka, 29 anyos at residente ng Mubo, Masbate. Naaresto ito sa loob ng tanggapan ng Coast Guard mobile team sa Barangay Virginia habang tinatanggap umano ang perang inabot ng isang kolektor na kabilang sa mga nagre-reklamo. Nakumpiska mula sa sospeka ang marked money na isang tunay na 1,000 piso at 7 piraso ng bottle money na tig-1,000 piso. Gumamit din ng recording devices ang mga operatiba upang maidokumento ang transaksyon. Patay sa ulat, nakatanggap ng reklamo ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, kaugnay ng umano'y patuloy na pangingikil ng sospek sa mga mangingisda. Matapos ang verifikasyon, nagsagawa ng entrapment operation na nagresulta sa pagkakaresto ng nasabing Coast Guard personnel. Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang Philippine Coast Guard kaugnay sa insidente. Samantala, sa mga pupunta naman ng Calbayog City, mahigpit nang ipinatutupad ng pamahalang lungsod ng Calbayog simula ngayong araw ng Lunes, Hunyo 22, ang ordinansa na naguutos sa lahat ng mga magmamaneho at sakay ng single motorcycle na magsuot ng tamang helmet. Sa press conference ni Calbayog City Mayor Raymond Oy, sinabi nitong layunin ng hakbang na mabawasan ang bilang ng mga aksidente sa kalsada na kinasasangkutan ng motorsiklo. Batay sa datos ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, nakapagtala ang lungsod ng 163 vehicular accident mula Enero hanggang Mayo ngayong taon na. Kung saan 149 dito ay sangkot ang single motorcycles. Ayon kay CDRRMO Head Dr. Sandro Dagumay, nasa 100 na ng mga rider at 44 na angkas ang walang suot na helmet nang maaksidente. Karamihan sa mga biktima ay nasa edad 20 hanggang 39 taong gulang at madalas na nangyayari ang mga aksidente mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Kabilang sa mga pangunahing sanhi ng aksidente ang reckless driving, human error at posibleng pagmamaneho habang nakainom ng alak. Binigyan din ni Dr. Daguman ng pagsusot ng helmet ay hindi pagpapahirap kundi proteksyon para sa sarili at sa pamilya. Pinalalahanan din ng lokal na pamahalaan na ang mga helmet ay dapat may ICC sticker o PS mark bilang patunay na pasado ito sa itinakdang safety standard. Sakop din ng kautusan ang mga habal-habal driver na salungsod sa ilalim ng City Ordinance. Pagmumultahin ng 500 pesos ang unang paglabag o unang paglabag, 800 pesos sa ikalawang paglabag at 1,500 pesos sa ikatlong paglabag. Samantala, nanawagan naman si Mayor Oy sa mga motorista na suportahan ang pagpapatupad ng batas upang maprotektahan ang buhay ng mga mamamayan laban sa disgrasya.
1: Balita ngayon.
0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas sa alas 6:48. At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating balitang lokal. Formal nang sisimulan o sinimula ng konstruksyon ng isang kalsada tulay na inaasahang magpapalakas sa koneksyon ng mga komunidad sa bayan ng Katubig.
1: Ngayon,
0: pinangunahan ni

0: OPA Pro Secretary Melsinin Sarmiento, Northern Samar Governor Haris Ongchuan, First District Representative Edwin Ongchuan, kasama mga lokal na opisyal, militar at pulisya. Ang groundbreaking ceremony o groundbreaking ceremony para sa proyektong Road with Bridge sa Bayan ng Katubig, pinunduhan ng proyekto sa ilalim ng payapa at masaganang pamayanan o pamana program. Isang pangunahing programa ng pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran sa mga lugar na apektado ng kaguluhan at mga komunidad na itinuturing na vulnerable.
1: Ngayon!
0: Sa klaw ng proyekto, ang pagtatayo ng dalawang linyang kalsada na may habang 2.48 kilometers at isang 151 metrong konkretong tulay na magdudugtong sa poblasyon ng Katubig at Barangay Kalingnan. Sa oras na makumpleto, inaasahang mapapadali at magiging mas ligtas ang pagbiyahe ng mga residente at magdadala ng mga produkto at serbisyo sa 27 geographically isolated at conflict vulnerable barangay sa bayan. Inaasahan din makakatulong ang proyekto sa pangingisda o pagpapasigla ng lokal na ekonomiya at pagpapabuti ng access ng pamayanan o mamamayan sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, kapayapaan at seguridad. Sa kasalukuyan, umaasa pa ang mga residente sa mga bangka upang makatawid sa Katubig River na magiging delikado tuwing panahon ng tag-ulan at pagbaha.
1: Balita ngayon!
0: Sa national, itinanggi ng Philippine National Police o PNP ang ulat o ang mga ulat umano'y may nakahandang pag-aresto laban kay Senador Rodante Marcolita. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray, ko tanging korte lamang ang may kapangyarihan magpalabas ng warrant of arrest at tungkulin lamang ng PNP na ipatupad ito sa oras na maglabas ng katusan ng hukuman. Ipinaliwanag naman ni Interior Secretary John Vicca Rimolia na bago magkaroon ng warrant, kailangan munang may magsampa ng reklamo sa Sandigang Bayan. Sa ngayon, sinabi niyang wala pa siyang natatanggap na impormasyon na may opisyal na naghain ng kaso laban sa senador. Matatandaan sinabi ni Marcolita noong Biyernes na handa siyang sumama sa mga otoridad sakaling arestuhin kaugnay ng reklamong plunder at indirect bribery na may kaugnayan umano sa hindi pagdideklara ng campaign funds. Iginait naman ng senador na walang katotohanan ang naturang reklamo at isa lamang itong pamumulitika upang pigilan ang kanyang mga advokasya kasabay ng kanyang pahayag na wala siyang nilabaga na batasa.
1: Balita ngayon!
0: Samantala, nakatakdang simulan sa Hulyo 6 ang impeachment trial laban kay VP Sara. Ayon sa kumpirmasyon ni Senate Secretary Renato Bantog, sinabi ni Bantog na inaasahang matatapos sa Lunes ang pre-trial conference at target na mailabas ang pre-trial order bago sumapit ang Hunyo 25. Sa kasalukuyan, minarkahan na lamang ang mga ebidensyang may kaugnayan sa mga natitirang articles of impeachment. Hindi pa tiyak kung ilang araw tatagal ang paglilitis. Ngunit kinumpirma ng Senate Secretary na parihong maghahain ng maraming testigo at dokumentaryong ebidensya ang magkabilang panig. Inaasahan rin ng Senado ang mga kinakailangang siguridad, akomodasyon para sa media at iba pang aspetong logistical para sa pagdaraos ng trial na nakatakdang isagawa tuwing Lunes, Martes at Miyerkules alas 2 ng hapon. Mula sa ulat ng Senate of the Philippines at CDN Digital, ito ang
1: Balita Ngayon!
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:53 na po ng umaga. Sa balitang internasyonal, muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah Matapos mabaliwala ang bagong kasunduang Migil Putukan na inanonsyo kamakailan. Wala pang 24 oras matapos ang anonsyo ng ceasefire, inuulat na hindi bababa sa 12 katawang nasawi sa mga pag-atake ng Israel sa Timog Lebanon. Tinarget ng Israel ang diretsyo ng Nabatiya matapos umanong magpakawala ang Hezbollah ng mahigit 50 projectiles laban sa kanilang teritoryo. Ayon kay Hassan Fadala, isang matas na opisyal sa Hezbollah, may karapatan umano silang gumante sa mga pag-atake ng Israel at hindi nila kinikilala ang ceasefire na isinusulong ng Estados Unidos. Dahil dito, nagpahayag ng pagkabahalang White House sa posibilidad na maapektuhan ang sinusulong na kasunduang kapayapaan sa kapagitan o sa pagitan ng Iran at Israel. Samantala, tinatayang umabot na sa 1,000,000 residente sa Timog Lebanon ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. Sa balitang sports, hanggang semifinal na lamang ang narating ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Berlin Open matapos siyang talunin ni Lenda Noskova ng Czech Republic sa score na 6-2 at 6-4. Sa unang set, agad na nagpakita nag-agresibong laro si Noskova na nakakuha ng maagang kalamangan na 3-1. Sinubukan namang makabawi ni Ayala sa ikalawang set, ngunit hindi nagpatinag ang ika-13 set na manlalaro mula sa Czech Republic. Pansamantalang naantala ang kaninang laban dahil sa masamang panahon. Ngunit ipinagpatuloy ito matapos pumupa ang kondisyon ng panahon. Sa bisa ng panalo, umabante si Lenda Noskova sa finals kung saan nakaharap niya si Jessica Pegula. Sa kabila ng pagkabigo na nanatiling kahanga-hanga, ang ipinakitang kampanya ni Alex Ayala sa torneo na muling nagbigay ng karagdagang karangalan sa Pilipinas sa larangan ng tennis. Oras sa Pilipinas, 6:55 ng umaga. Sa balitang showbiz, nagpahayag ng suporta at pagbati ang aktres na si Bianca Manalo para sa kanyang dating kasintahan na si Senator President Sherwin Gatchalian matapos itong mahalal bilang pinuno ng Senado. Ayon kay Bianca, forever proud siya sa senador at naniniwala siyang karapat dapat itong mamuno dahil kailangan umano ito ng bansa. Sa panayam naman kay Senate President Gatchalian, nagpasalamat siya kay Bianca at sa lahat ng nagpaabot ng pagbati sa kanyang bagong posisyon. Matatandaan noong Enero ngayong taon ay sinabi ni Gatchalian na non-existent na ang kanyang love life kasunod ng pagtatapos ng kanilang 8 taong relasyon noong 2023. Naging usap-usapan din sa social media ang umano'y screenshot ng online conversation ni Bianca at ang kanyang dating co-star na si Rob Gomez na kalaunan ay itinanggi ng aktres. Samantala, nadawit din kamakailan si Bianca sa mga espekulasyon tungkol sa umano'y paniniwa o pahihiwalay o paghihiwalay ni na Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortese at ng kasintahan nitong si Jonathan Sterling. Subalit agad itong pinabulaanan ng kampo ng Sparkle Arts. Oras sa Pilipinas, 6:57 na po ng umaga. Yan ho ang naging kabo ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako po ang nakasama ninyo. Ito po si Papa Prensa. Magbabalik pa rin po ang programang ito para sa more tugtugan, more kulitan.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: natural.
1: Basta radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
2: Gising Norte! Gising Norte!
1: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
2: Gising Norte!
1: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
2: Gising Norte! Kasama si Papa!

0: sa ating programang Gising Norte. Yeah. Kasama gihapon ng isa mong papa mo na prinsipe.
1: Good morning.
0: Osha. Batino natin ito mga nakatutok sa ating Facebook Live. Sabi ni Jezebel, Papa Prince, andun na pala si Sexy Rocky sa gamit. Opo, nandun na siya. Wala naman kay Jolly Mar Diaz, good morning Papa Prince. Oy, good morning din. And Samuel Tipasi, maupay nga aga sir. Shoutout sa barangay Little Venus, Lawang Northern Samar. Aha, at watching from Palmesa. Ano to? Palmerston, North New Zealand.
2: Ang layo nun, ha?
0: Thank you so much. Wala kay Alma Doreen. Good morning po, Papa Prince. Shoutout sa tatay. Happy Father's Day. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Kahapon, di ba? Father's Day. Happy Father's Day sa mga tatay.

0: Inaantok pa, ay naantok tulog. Ano daw yun?
1: Ay ko.
0: Inaantok bago matulog. Hindi yung tulog, tas inaantok.
1: Aray.
0: Nauna. Ay ko. 0969-071-6213 ang ating linya again. 0969-071-6213 po ang ating linya na pwede nyong tawagan at pwede nyong i-text. Sa mga kabubukas pa lang ng mga radyo, si Papa Prince po ang kapiling at naririnig ninyo sa mga oras nito. Walang iba ha, ako yung nag-iingay sa inyo, baka mamaya iba. Ano naman yung masabi ninyo? Oo, yung mga tatay at magsisimula pa lang maging tatay. Late ng pagbati ng Happy Father's Day. Dapat pala kahapon no, mga kabandera. Kaso walang program kahapon, kasi Linggo, di ba? Puro lang, kairami ng winasak na tahana. Kairami ng pusong pinaluha. O siya, dali lang ng oras natin. We have...
2: Radio Listor Remix.
0: Ilang minuto? 9 minutes. Oh, wala nang habol para sa mga pa-shoutout ninyo, mga kabandera. Ha? Oh, alam niyo naman, nasasanay ako lagi na tuwing umaga, sinasamahan niyo ako. Si Janice, si Gezebel, si Pido. Sino pa yung mga always naka-tune in? Si Paria, Aldrian. Oh, maraming maraming thank you lagi sa mga pagsuporta sa lahat po ng programa ng Radyo Bandera Katarman. Oo, gusto ko yon. Gusto mo rin yon. Parang ayaw mo, babe. Ayaw mo, no? Di ba? Hindi kita pinipilit. Pangit kasi yung mga ano, yung namimili tayo, babe. Pangit yun. Parang hindi ata yun maganda. Oo. Parang namimiss ko na yung ano. Parang namimiss ko na mag-program ng Kape at Kwento. Oo, pero wala akong partner eh. Ito na lang talaga yung... ano, yung Gising Norte yung nami-maintain ni Papa. Opo. Yes, kasi nakakapagod sa lawak. Hindi ko alam bakit. Bakit kayo, pag nagsasalita kayo, hindi kayo napapagod? Oo, yung bunganga namin, may pagkapagod din, no? Hindi naman ho kami, ano, tawag dito mga kabandera. Hindi naman kami robot. Para hindi mapagod. Hindi kami, wala kaming makina. Pero yung makina nga, di ba mga kabandera, napapagod din. Pag sumusuko, nasisira. Yun, no? Kala nyo, ah. Kala mo siya lang nasisira, pero hindi. Sabay-sabay tayong masisira. Ay, anyways, 7:23 na. Magpapaalam na po si Papa, friends. Wala na nga habol. Wala na nga habol. Wala na. Okay. Uli magkarinigan tayo tomorrow morning. Same time, same frequency, same station. Of course, dito lamang po yan. Sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisa mong Papa. Papa muna. Friends, sepe pa. Bye-bye.

pwesto, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo.

0: kita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
18: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
19: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
18: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe.
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampa-sexy!
22: Pampa-macho!
24: Pampa-healthy!
22: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
29: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
30: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
31: ECR Dry Goods Store.
30: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963 0855979 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
31: ACR Dry Goods Store.
30: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!